esta san buena. Ngilalele, ngilalele, awuzocwala ngesta san buena. Ngilalele, asibangene, uzocwala ngesta san buena. Ngilalele, ngilalele, awuzocwala ngesta san buena. Ngilalele, ngilalele.

0: mhlaka 9 kuwa September ku 2026 yebo.
1: I'm not stressed, baby.
2: Uhlezi no shampoonizer ohlelweni ino trouble no stress akulapha.
3: Uyinkinga umuntu esilisa ozothuza ukulobola kimi esahlala kubo. Yabona umuntu ozothi
4: uyazothi
3: yabona umuntu ungona ngishoqashile kunomuntu ohlala kubo ozothuza ukulobola ngoba mina uma uzongitshela ukuthi uyalobola uthi uhlala kimi ngibuza ukuthi ulobolela kuphi. Umsaphi lo nkosikazi? Ngoba ngeke uma wakha afune ukushintsha udesign yekishi lakhe. Ngoba ikwakhe naye umuzi umyeni wakhe lo. Lo wakho naye ufuna ukuba nedesign yekishi lakhe. So uma umthatha uthi uyamlobola umusa kini uyowakha ingxabano. Kini.
2: Ulalele uKing Shampoonizer ngolwesithathu nangolwesihlanu. Intatha kusa. From 12 to 3, kwi no trouble, no stress show.
5: Yohleze kunzima nge ukubona umuntu okuthandayo uma kukhona umuntu ofuna ukuthi afane naye uma kukhona umuntu wena osamthanda ongamdedelile kusakhona umuntu osamcabanga uhleli nomuntu okuthandayo kusakhona umuntu osamqhathanisa nalo muntu okhona empilweni yakhe yohleze ubona ngathi abantu abafika empilweni yakhe abanele they are not good enough bona ngathi bayashoda inkingi wena ongamkhululanga lo muntu osemqondweni wakho osamthanda wamdedela wahamba kahle kahle ayikhangezi ke isafumbethe ededela owakudala kuzothola ukuthandayo banye abantu balahlekela ke abantu ababathandayo sebefikile empilweni zabo inkinga babadedelile abantu bona basabathanda kwesinye isikhathi umthanda kunjalo ndedela hambe kuziyothola othanda wena ngoba kusizi ukuhlala nomuntu omthandayo wena engakuthandi emqondweni kodwa ugcine sekwenza ukuthi ulahlekele othanda wena akusizi uzolahlekelwa abantu abeze ngenhloso ezinhle empilweni yakho ngoba usabambelele kumuntu ongakuthandi ngenxa yokuthi uyamthanda usulahlekelwa abantu abakuthandayo dedela umuntu ongakuthandi ukuze uthole umuntu okuthandayo dedela umuntu owahluleka ukukuthanda ukuze uthole umuntu oyimisela ukukuthanda yohleza ubona ngathi unebhadi ngenxa ukuthi uyabaqhathanisa abantu khona labantu abathi mabefika empilweni yakho uthi ngonthwa wenza njengalomuntu engake ngathandana naye funda uqala ipage elisha ngomuntu makufika umuntu omusha empilweni yakho qala ipage elisha ngaye mnikeze ithuba lokuthi akuthande ngamqhathanisi nomuntu oke wazwana naye ngeke ulibone uthando uma kusakhona umuntu ongakamdedela enhlizweni funda ukudedela ukuze wamngele ukusha
6: azibambeka kwakho kunomsakazo ubalulekile ungumuntu ku FM ongawena ngokufanele siyabonga.

Angibonge ke webalalela ngibonge kakhulu nganaze kwethu ngembili zandla lezinefuthumela ke kithi ke daki nyabonga kuza kwethu bebeyibambile lento bayidithuna lento uyebiya baba bayibambisise yaziyophola lezandleni siyabonga.

Injalo lento silomnyama uyevosindla simhlophe mtaka mama wo uyebya baba ngizawuhlala nawe mlalele ngizohlala nawe ngani yomuntu kusukela manje liyuze liyogamanxa ihore lesine bese likhoqo uhlelo

Asuka nini we madoda, asuka nini ngane zakwethu, ngiyakutshela wena ingenzi kusile phela wamlaleli awuyebyabeba ungeni uzahara leva intombazane lena siyayikhumbula ngalezi ingoma zakhe uzahara uyongena kuyangenisa ukhala ngalololiwe lo.

Okay, kube yahamba kahle njengene kulungeleke kuyothi ke wemlaleli kuyothi nje emveni ka-4 o'clock kancane nje kuyothi kancane nje emveni ka-4 o'clock ngiyongena nasemgwaqeni mlaleli ngiyongena nasemgwaqeni ke ngiqala ziinqola zomlilo uthi yikhona yini.

Imveni kwalokho mntana umuntu emveni kwalokho nganeka baba ngiyokwehla njalo ke ngokhokho nazingoma lezo zimnandi kakhulu nehlabala hlosile sengibheke phansi sekuyothi ke ngo 25 past 4 uyangizweni uyabona nje ngo 25 past 4 lelo hlelo sekusile mgungundlovu ube sekulethatha ngilibeke thana bese liguqa uyangizwa mntaka mama ngo 25 past 4 lelo hlelo sekusile mgungundlovu ngiyolithatha ngilibeke thala luguqe kube mnandi kakhulu.

0: Wabhala mlaleli wangibiza nawe ubanina lona na ubantaka baba ubanina na angibheke kahle nangu ulanga kunene ulanga kunene uthi uhlala lapha ngaphezulu kashange ulanga kunene phila ke phila phila bo ulanga kunene phila bo ulanga kunene uhlala ngaphezulu kashange uthi enhlanhla akengivusa umndeni wonke umndeni wami ngiyawuthanda wenhlanhla ngiyavusa wonke bese ngizovusa umngami engimthandayo umngami ngemvusa kanye neingane zami uAsimbonge no Anele ngiyabonga wenhlanhla imini obhalile ulanga ulanga lo obhalile ulanga kunene ngaphezulu kashange siyabonga mfowethu
1: asibambe kwakho kunomfazi ubalulekile ungumndlovu FM ufunga wena ngokufunelela nalela siyabonga
0: Kivukwa nganeza kwethu bheke manje sikhathi 17 minutes after 4 shumi nesikhombisa imizuzu lena lishayela dabula lidlula ihora hora hora lingeza lisine kulungeleke bivukile bantu bavukile bantu hayi bakithi vukani ngempela hayi bakithi vukani awukudlala kuyadlalwa kuyavukwa wenhlanhla gijima ke manje ngane uyabona ke manje ngiyagijima ke manje mangigijima ngiyongena ngasemgwaqeni

Yochubane ake ngize kuwena we ayo ngisho kuwena we Galaza. Eh ayo uGalaza. Ayo we Galaza. Unambele sinathingi njalo belu. Uayo uGalaza uhambele sinathingi. Uhamba ngeBF 29PZZN ayo angubona ngakule mpela sonto edlule. Ngizothanda ukukubona mfana ngizokubona ngane. Ewe ayo Galaza wena umbele sinathingi ngeBF 29 ho bakithi PZZN uGalaza lo.

0: bebekhuleka abantu basemkhulu nganeza kothi bekukhulekwa kubhekwe siphambaneni sibonga ukulala nokuvuka yibo nokulibona sokudanga siyabonga uyabona ke mlaleli loluhlelo sekusile mgungundlovu sekilithethe ngalibeka ethala ke manje sengoze ngilethule kusasa okwamanje loluhlelo sekusile seliguqile njengamanje nje ngilungela ungena ohlelweni kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka ake ngidlule ngapha kuqala
1: Asibambela kwakho kulomfazi ubalulekile ungungundlovu FM ngoba wena ngokufunelela nalelalela siyabonga
2: ungungundlovu 107.6 FM

ngibiza ngasebela ngane ka baba wangibiza ngasebela ngane umuntu okwazi kwamnandi kwathe kanjalo sibonga uvuka kwenhlanhla nengumama uMiss Nelson wenqumala kwanoSezi iphathana lili umama uMiss Nelson wenqumala kwanoSezi iphathana uMthanda esinathing lapha ngasenqwangele uTable wenhlanhla ngibonga uvuka nalaba ngibonga ukuvuka kwenhlanhla nogogo kaNkulu bakuthi nenjona zenkalankala noPelepele bakuthi nomjendevu nosigamfena nophutha liyenzeka nodifriza noapha noSezi nojikelele nojolide ngekhohlwa iy'ngane zami siyingane zami wentombenhle bakithi wesibongile bani lapha nophindile noNcamiwe bakithi nabazukulu wendlandla abazukulu.

bengeve kumnandi webalalela ke ngiphume ngalomnyango engene ngawo mntana umuntu ake ngiphume ngidede kule nkundla ngiphume ngalomnyango engene ngawo nize nisele kahle balalela nisele kahle nganaza ukuthi ngiyathemba nijabulile nathokoza lokusukela ngo3 kuze kube manje nje wo bakethi ingane encane ka 8 years leyo ndlala mntaka mloya ake ngibaleke nami ngiyophumula ngithanda nonke emakhaya abasebhedlela abapholi bo nalabo abagulele emakhaya basebephola abasemanzini beshweza ihlobo nabangane nithandwa oh tutu akuhlanga lungehle angithethe ke kule nkundla nami

0: Asuka nini madodo, umthwalo wami uyangisinda amashiwelele. Kwazise phela sikutshelile wena mlaleli ukuthi namhlanje sizobe sinawo amaguest ethu okuyintombi laphayana, amatshitshi phaqa. Angithi thina sesibheke laphayana emhlangeni. Isikhathi mesisho kanje 16 minutes past 8. Sibonge kakhulu kuSiphenge ngezindaba, sibonge uPrince nge-traffic, siphinde sibonge umfoka Gcumisa nge-sport. Wena Prince sesinazo ke ihambeli zethu. Zikhona bukhoma la emsakazweni wethu uMgungu Ndlovu FM.
1: Olathi kusukwe intokozo ke ukuthi sibe nezingane zethu esiziqhenyayo ngazo enhlezi siziqhenya ngokumntombi bazo nanokuthi nazo futhi siyazazi ukuthi ke kumele ziziqhenye ngomntombi bazo kodwa ke azike zikwazi ukuzenzela lokhu ngaphandle kokuthi zibe nomuntu osigadayo ohamsana nazo oba unomehlo wazo kodwa ke sinayo namhlanje umama in studio angikubingelele mama sawubona
2: yebo sanibonani ngibingelele nabaleli bonke iSouth Africa yonke iphela
1: siyabonga kuze kuye intokozo mama ukuthi sibe nawe osuyina namhlanje umama mhlawumbe ngazichaza bese khazela ukuthi ke intombi iziniphuma kuphi nendawo nanokuthi ke ya mhlambe lokho ufunawo
2: ngibonga kakhulu ithuba okhulumayo uPhumzile wakaZulu ukuzalwa kwami ngizalwa kaMkhize ngase ngagcaca ngacacela kaZulu kondaba ezithophu ngomshuko bezibenkosi izalelwe endaweni ke embambangalo eyaziwa kakhulu ukuthi semaqongo ngaphansi kwenkosi eyakhothama uMhlamzima maphumulo okumanje inkosi yakhona ebusayo uNhlakanipho maphumulo ngikhulele khona ngafunda khona ngahamba leli banga lamatshitshi ngilihambile njengoba ngaze ngangena emgcagcweni ke nami ngadlula khona ngiphethe wonaka amatshitshi esizwe senkosi maphumulo ngiyabonga
0: Ah, siyabonga kakhulu mama. Awukusitshele mhlambe ngombono wakho ngamhlazane udecide ukuthi usufisa ukuhamba ubonomehle njengoba usho nawe ukuthi uhambile entombini. Kwaqala kanjani? Kwaba into wathi kwakumnandi entombini angiqhubekela ngagcina khona. Kwaba into kanjani nje usichazele kabanzi?
2: Benginogogo abangaphambili abangizalayo abawonomehlo. Ngayithanda kakhulu indlela abasikhulisa ngayo eyaze yasibeka la sikhona namhlanje. So ngibese bengifaka ke emva kokuba nami sengu unkosikazi.

0: ngikhuluma ngithi uNdlunkulu ngoba phela isibonge ngishadele sona simbiza ukuthi ngibe uNdlunkulu ngase ngingena kulomkhakha ke ngokuthi bengifundise ukuthi yini kahle kahle eshoyo ukuthi lo uyitshitshi noma lo akalona itshitshi saba nemfundiso enjalo sibambisene nabo kwaza kwaba ke bayadlula emhlabeni ke sase singena ke kuleli qhaza ke sase siyayibamba siyaqhubeka nalo ke leli qhaza abasifundisa lona
1: mhlawumbe ungasitshela nje kuchazana ukuba unomehlo kuyini ukuba unomehlo mhlawumbe khona umuntu osekhaya ongatshela ukuthi ukuba unomehlo ukugada ingane kuphelela lapho mhlawumbe ungamchazela nje ukuthi kuyini ukuba unomehlo uma unomehlo umsebenzi wakho kahle kahle kuswe kuyini empilweni yentombi noma empilweni yengane
0: ukuba no unomehlo kubiza ukuthi ube umzali kuzona zonke izingane zesizwe kubiza ukuthi ube umuntu oneqiniso kubiza ukuthi ube umuntu ongenzeleli kubiza ukuthi noma izingane sezihlangabezana nezinkinga uzembathe uzikhulise ukwazi ukuthi izinkinga abanazo ubalekelela kanjani kuko konke okuyidingo zabo ubalekelela kanjani kuba ukubakhulisa endleleni abayihambayo because indlela abayihambayo iyumlando umuntu ubhala umlando ngempilo yakhe ukuthi ngidlule la ngidlule kanjani nokuthi bazinqoba kanjani ke izinkinga abahlangabezana nazo nezinye futhi izinto ekufanele bazazi abangazazi zesizulu ubalekelela kanjani ekubafundiseni ukuthi bakwazi ukuthi into ethile zisho ukuthini ake ngithi nje mhlawumbe uyakhula nango sesiyambona akazi ukuthi akanabo abazali ekhaya endlini kepha unangoku seyathomba yini efanele ayenze ukuthi inhlanzeko ibaluleke kangana nikuyena okanye usebona insizwa usekhule ngokwanele ubani efanele akhulume naye siba namaqhikiza akhe ukuze kube yibona abathatha udaba lakhe balwembathe baliqoxe thina singunomehlo silindele ukuzwa ngeqhikiza ukuthi naye insizwa yakabani isikhethe kanje usibani bani sebeyiphelelisile inkulumo thina kade singayazanga abaveli insizwa zizoqonda kithi ukuthi ngiyayithanda intombi kanje awukwazi ukukhuluma nami kukhona amaqhikiza abekiwa khona
2: awangangizi kuwena mama
0: awuzi kimi
2: awu ngiyiqhikizeni
0: iqhikiza
2: okay ngifuna ukubuza la mama njengamanje kunezinto eziningi ezenzakalayo ingane mayikhula kunesiko lokusoma sithini uyangangoma isiko noma umkhuba lento yokusoma ngazi ukuthi kubizwa ngokuthiwa yini kodwa umama uzosichazela uma sekufike leso simo ngabe niyaziyaza encourage wani ingane ukuthi zihambe lowo mkhakha uma kuwukuthi sekukhona umuntu esezidlekisana naye noma kwenzakalani esimeni esifana naleso
0: ukusoma bekukhona kakhulu emandulo futhi unabantu abanemfundiso ngako osikhathini samanje ukusoma izingane zamanje sezihamba ngale ndlela yobusha bazo ezingagxili kakhulukazi kulaleleni imithetho mhlambe yonomehlo ukuthi hayi akufanele wenze kanje uthola ukuthi ziyayeqa le umthetho ngamabhadu uyithola ikhulelwa iyitshitshi ngani ngoba ayazi kahle ngokusoma ukuthi into enjani kungakho thina sithi asithanda ukuthi lento sifundise kakhulu enganeni yokusoma ngoba iyabahlula ikakhulukazi ukusoma kubaluleke kulaba suke sebeganile balotshola bakhehlwa benziwa zonke izinto ngoba phela kukhona malawo nensizwa kufanele umlando bentombi ubukele eduzane so ilawu likhona kulaba sebeganile lapho ke bona belawulwa amaqhikiza ukuthi wenza kanjani ukusoma ukuze ungakhulelwa ngoba manje sesibona izingane zivele zenze lento yokusoma ebengayazi ukuthi iqala kanjani uthola ingane ikhulelwe iyitshitshi uthi uyamhlola umuntu ugcwele kodwa manje ukhulelwe yini ukufudumala lokhu kuhambile kwangena ngaphakathi kwadalingana
1: kwadalingana sesikhuluma ngazo nje ezokusoma nezokuqoma eintombini mhlawumbe ungasichazela mama ukuba intombi kuyini kahle kahle ngabe kumayelana nehlo kuphela yini noma mhlawumbe kuyanangendlela because siyabona ekhathini zamanje sino social media manje siyabona amatshitshi ezinsuku zokugcina indlela ayiphatha ngayo atholakala endaweni zophuzo elutshwala atholakala kuzo zonke lezi ndawo emahotela ahamba ngeimoto ezithile ahamba nabantu abathile ubuntombi kahle kahle buyini kuyenzeka yini ukuthi umuntu abe intombi ngehlo kodwa indlela ayiphatha ngayo kungabi yona ebese niyaqhubeka nimbiza ngentombi
0: ngiyathanda kakhulu lo mbuzo wakho ngani yami akuve kubalekile ukuba intombi eziphethe kahle ulandele imiyalelo yonomehlo akusibeke esithombeni esihle ukuthi uyintombi kodwa uyaphuza akusibeke esithombeni esihle ukuthi uyintombi kodwa wena uyahamba uyojiva wenze lezi zinto engafanele ukuba yintombi kubaleke ukuthi uhla

0: Yeah. Yabona mangabe bekukhulunywa ngo live. Sikhuluma ngento nje bamtshilo. Unamhla uthi nje yabona namhlanje siyazi ukuthi siphuma enyangeni yabantu besifazane. Usho ukuthi uyabonga ukuthi khona lento ayishoyo ukuthi nangishiyelani.
1: Yeah.
0: Nangishila ndiyabona namhlanje ngizonikhombisa.
2: You know lende oyishoyo iyangifila njengoba ngumlalela show yo uthi yo nangishila ndizoyidlala ngikhulu ngikhanto kaze ukhona. And umgulu of FM lolu hlelo ngiyajabula ukuba khona kwalo ngoba eziningi izinto ezivilayo and now sebezokwazi abantu nomphakathi uzokwazi and sesiyakwazi ukuthi cha ikhona into kwaze kuthi namhla em
0: namhla yakhe alright mhlambe namhla siyazi ukuthi unamhla khona izinto esingazazi ngonamhla akusitshele nje kawe namhla ungathi unamhla ubani mhlambe uqalini ucula nani siyazi ukuthi asibaningi kakhulu lapho la sibaningi khona ila emculweni but khona esikudingayo njengabalaleli ukuthi bani unamhla
1: unamhla egama unamhla ngokamhlongo sibongo I go by the name of Namhla M. Ucula ngaqala ngina 8. Ngicula ke esontweni nokimitator osisihlengiwe emhlaba. Angive ngimthanda kakhulu. And then this one random day ngabona umuntu ubhuti ekuthiwa uMthobisi Zungu ecula ehholo ngasekhaya. Ngahamba ngakuyena nje ngaqongisa ibini ngathi ngeke. Ngisacela ungifundise ukucula. The rest is history. Naye umsho uyajabula ungibona ukuthi ngiyazama kanje njengoba ngila.
0: Hayi uzama.
1: Yeah.
2: You know maybe akanjena esho indoda zamhle ngemhlaba uthi ene wayethanda yena enengoma zakhe futhi ngeke aphume ke ngazange asiphe nje no noba nje uhafu umzuzu ukuthi yini la ayithanda iphle ngoma ayithanda nesiqiniso nabalalele ekhaba omkhulu of FM bayafuna ukuzwa lokho
1: ayithi yeah,

0: Hayi. No, hayi kuyazwakala.
1: Kuyashuthwaye ngaleso sikhathi.
0: Ngaleso sikhathi.
1: Eh, uyabona ukuthi manje wayigcina isenjalo avelo jayo.
0: Ngabe ukhomsile ukuthi hayi uyazi
1: ukuthi
0: anxela khona. Hayi. Namhla. Yinamuhla namhlanje sila eMgugulov FM sifuna wena qhubo qhubo sabalaleli boMgugulov FM awusiphi?
2: Yeah.

right la umgqokudlovu kwa 7.6 FM ngisalele mzuzu ngeminingi bese ngiyayidede inkundla kodwa siyaqhubeka senza njalo uyalaza udaba kodwa ke phela siqeda ukusuka futhi mzuzu ishumi nani ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lesi bili kwasekhaya umsazo sawubona mosanda sjoyina senze kanje.

Kodwa bengibuza ukuthi ene lapha nesigcincini bengidlalani bengidlala ingoma lezi ngidlalayo njengayo le abantu mangabe sidudu mina

0800 823 3470. Gulugulupay 0800 823 3491. Mengibuya ngibuya sengivala ngikhohliwe ngikhohlwa. Sivala ngengoma entse ayibuye osuyile namhlanje. Ongicela uBrian bandla yangixoleni. Ngoba ngazi ukuthi muphi uBrian. Ngibona uBrian abawu-30 la. Kodwa ke senze kanje la kumsakazo omkhulu for 7.6 FM. Mina sengihamba 0833423970 noma 0833422391. Angenze kanje kuqala bese sibonge ukuthi hawu nazi nalenza usuku lami. Hey nangenza umuntu kwangathi ngidlala ingoma kanti eyinina.

0: sasa nenkinga ubalaleli ngine inkinga usihlobobo unonjabulo ngapha ayi ngisenza amantombazana ah
1: senzeni manje mthi
0: wenzani ngempela
1: how
0: sihlobo wenzani uyayilula
1: wehlule
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
3: Amanqampunqampu kamanqa kwehora lesithathu emsakazweni umgungudlo FM nesinhlanhla zimusa ubona umlaleli uthi usalinde impendulo umndeni kaZungu kwawagayiswa yiloli elithutha amanzi eThekwini kanti ke uyaqhubeka umkhankaso wokugcina ke ezokuphepha ke ezikoleni zaseGoli mlaleli hlangabeze malibombani ihora lesine sengikuphathele lezi kanye nezinye sezigcwele
0: ngisengakasho lutho mengakathi mapheshingo
3: malume bo
0: hlobo wena bo
3: injani ke
0: ayikho into engizoyenza
3: ayikho into ezokwenziwa
0: ufuna ukushiya lo myalezo ke kunina amantombazana la ekhaya nonke especially nina ke engisenza nani zonke insuku Monday to Friday kunina nonke abantu besifazane bale ekhaya ngiyanithanda kusuka lapho kwi board phezulu kusuka kumphathi phezulu ya nothando sibiya kusuka le kwi management sanibona niyangezwa ngithini ngiyanithanda kuyaphansi eindabeni ngiyanithanda neso omamgumede ngifuna ukunitshela ukuthi nibaluleke kangakanani empilweni yami neso ngaphandle kwenu angilutho la ekhaya abantu besifazane ngisuke ngibona mengisebenza nani ukuthi ngiphathe kumhlani nembeleko nisisekelo sempilo yami nangizwa ngithini sengiqedileke
1: hey Nkosi yami uyakuzwa malume senzeni kodwa mthi
0: no fange ngifange ngincome nonke ngiyanthanda nonke ngokulinganayo
1: yeah
0: mengintarapha bakwethu ngintarapha ngendlela elinganayo wangibuye ngintarabhani ehe anokwazi nje
1: yeah
0: siyangazi isihlobo ngibuke istarapha
3: yeah ngikwazi
0: Kodwa mengitarapha ngibuya nganeni waphela wasekhaya umapheshingo wasekhaya ngifuni phela ngemtarapha ngibe deep kodwa nje ngifuna ukusho nje ukuthi uNkulunkulu ngathi ngimgcinela nena neso
1: siyabonga
0: nini ningayithola imendo niyithole nje bakwethu no nibe nemizi emkhulu nikhama nje nihlane nani ninihamba ngeemoto ezingana ningadlangadla nithi we malume ngingasanibona ngoba kuyabhetha manje Kuyabhetha kumina selinga umtshawo indoda. Ipakupaka zidlali lesi. Ipakupaka lesi. So nje ngiyanithanda nonke uNkulunkulu angibusisele nini.
1: Awu siyabonga.
0: Nibe nalo moya nje nawo. Nibambane ngoba ngiyazi amantombazana angaxabana. Amantombazana axabana le emsebenzini thothi kwi inzuka yikei. Awazi ababa khulumisana ema office thothi

0: sesinonjabulo selection ethi yena yizo edlala kudala. Mm. What a great JC Powell.
1: Mm.
0: Umuntu ogale.
1: May he so rest in peace.
0: Auntie.
1: Yeah.
0: Auntie.
1: Sister.
0: Auntie.
1: Magri.
0: Ya nansi ke mina yami, nam nansi yami bengidlala ngekhadi zami. Nakhona bengisachama nje. Ish, ay. Bekhona nje nami bengimchama engagcina nakhona ngawina.
1: Mm.
0: Ay ngawina.
1: Mm.
0: Ha?
1: Oh chama mthi.
0: Akezwa?
1: Oh chama.
0: Uba mina.
1: Manje udlalela ingoma, umdlalela ingoma. Yeah, ukuze uthi as a message.
0: Ah?
1: As a message yho. Ngiyakuzwa.
0: Angithi nawe angithi le nawe kathi idlala.
1: Hayi ngingachama mthi. Nganje umthetho wami ngikhula nje bewumuntu othanda music. Nje wana manje nje ngithi umhlezi usho uthi ngiyaplug. Indaba
0: nje. Awusasavelele babo. Uba leli khanjana elivelela manje yabonje sasavelele. Inguzunga zamakhanda esingazi siphumaphi. Nansi nje engizokudlalela nonjabulo uyizwe ukuthi nami ngimdala ngisachama uanti uzwe ukuthi hayi kwakunzima.

0: You know ukuthi kwenziwani la. Ane yilenge thi nami ngalezo ikhathi leziya. Yeah. Ngingichama ngama mantombazana.
1: Love we have stays on my.
0: Pom. Hey, Nkosi yami. All right, anyway, ke hlambe ke nawe singavuli lapha ke ulayini wokuthi nawe sitshele ukuthi lapha ke iziphi wawuchama ngazo noma wachanywa ngayo eminyakeni edlule ngoba ziningi iy'ngoma nama-Soul Brothers mina khona lethi
1: kubuhlunguathandeka ama-Soul Brothers
0: kuyadabungisa kubuhlungu ya man ya kwakunandi kayikhathi akudala uyazi ukuthi siye saxoxa sikhuluma lapha ke namanye ama namanye amajita nabanye osisi abathile lapha-ke sikhuluma nje ngendaba yokuphila kudala ukuthi imali ngendlela izinto esezibiza ngakhona nonjabulo uyazi ukuthi mina ngangihola elanga ngisebenza khona la kaqala khona ukusebenza ngangihola u-2 rand wayiphepha kodwa ngakwazi ukuthenga into zokugqoka ngathenga iy'ngubo zokulala u-2 rand mono-5 rand yo isigwili mono-5 rand yo isigwili angiphathi-ke ku-50 rand bekuyibonus yonyaka
1: yo and lapho busakwazi ukuthi uthole imali mthi uthi kwangajwayelekile ukuthi nje uhambe impela ungayitholanga imali
0: inkinga manje akithi sekuyinalento ezobuchwepheshe kunabo lokhu cellphone banking kuno-app laba bokubhenka nje so imali usuyakwazi

0: chazele ukuthi buyini umngozi bokuhlunyezwa ngokwesimo somqondo. Siyazi ukuthi abanye imvamisa kugcina sekuthiyamezeka nasemsebenzini indlela umuntu asebenza ngayo affect lokho zi productivity yakhe. Mhlawumbe ungasichazela ukuthi nje buyini umngozi bokuhlukumezeka ngokwesimo somqondo.
1: Ubungozi bokuhlukumezeka ngokwesimo somqondo, okokuqala nje umuntu ohlukumezeka ngokwesimo somqondo uba nokhwantalala esikubiza ngokuthi yini i-depression, ingcindezi. Futhi uma uma ebe nemicabango eminingi yokuzibulala, obhongoza bokuhlukumeza bathatha inkululeko kulowo osuke ehlukunyezwa ukuzethemba nokuzazi. Lesi senzo sinceda lokhu okuhlukumezayo ukuthi alawule ubudlelwano. Ukuhlukumeza ngokushaya kunayo inhlansi encane yokuhlukumeza ngokwesimo sani somqondo.
0: Mhlambe nje Sister Kheso sesoya emaphetheleni ungachazela ukuthi mhlambe yiziphi impawu umuntu angabona ngaso nomlalele lalele ekhaya ukuthi engabona ngaso ukuthi lo muntu lo uhlukunyezwe ngokwesimo somqondo.
1: Ya nonjabulo kona kunzima akulula kunzima ukuzihlonza izimpawu ngoba azibonakali ngeso lenyama kodwa mhlambe kungamele ubheke lokho kulandelayo ukusola umuntu akathandana naye ngayo yonke into ebhimbayo eyenzekaphi ebudlelwaneni babo ukubaqhathanisa nabanye abantu khona bezowela ukuzethemba nokuzazi kusho ukuthi lapho kuwa nani ne self esteem njalo bahlezi benyukubele ngaso sonke isikhathi ukubaphoxa phambi kwabantu ngamabomu kushuthi umuntu kuyenzeka uthola ukuthi nje akudikilele phansi phambi kwabantu ugcine usuzizwa uyinto njengelutho ukubabiza ngamagama umuntu ekubiza ngamagama kuwukuhlukumeza lokho ukubathethisa noma kanjani bebabize ngamagama aziswani bebathuka umuntu mekuthuka noma ekubiza ngegama elingekho right lo muntu kwehlisa i-self esteem nokuzethemba futhi kwenza ukuthi uzizwe ungelutho ukulawula umuntu ngokwezimali lokho futhi sikubiza ngokuthi ukuhlukumezeka ngoba lo muntu usuke engenali ilungelo lokuzithathela inqumo uma ngabe esebenzisa imali yakhe so okunye okubalekile ukubabeka inselelo uma benqaba ukuya ocansini nabo shuthi umuntu mangabe ethi uyazama ukuthi uyanqaba kuba ukuthi akumele anqabe kumele avume ukuhlukunyezwa futhi lokho ukubasongela ngokubaceba uma bengenayo imvumo yokuhlala kulolozwe ngokuthi mhlambe njengabo laba base le abatshela ukuthi hayi awuhlali lana wena osiye walana ukubashawoda nokuba yibhokolo ezinkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kuyabahlukumeza abantu ngokomqondo
0: mhlambe nje Sister Kheso kumlaleli olalele njengamanje ofisa ukuthola nje usizo nezeluleko kubantu bakwa Love Life ongenzeka ukuthi mhlawumbe unomngani obhekene nalesi simo leso o mhlambe naye imbala udlula kulesi simo leso andifuna ukukhulumana nabantu bakwa Love Life ukuthi nitholakala kanjani
1: okay yokuqala nje ngicela ukuthi nithumele please call me kwabaka Love Life kule number ethi 0833231023 sithumelani u please call me ku 0833231023 noma bavakashayele ka bwashealth.com u Facebook ukhona o Love Life NGO no Twitter u Love Life NGO no Instagram kanjalo ngo Love Life NGO siyabonga
0: mhlambe nje elakho Sister Kheso elokugcina ungathini nje ulibhekisa kumlaleli mayelana nehloko ade sikhuluma ngaso osukela namhlanje ngoba sesiza isikhathi esiningi umuntu athi hey ngincamela ukuthi umuntu angihlukumeze physical kunokuthi umuntu ngoba amagama ayahlala njengoba ushilo ukuthi umuntu ugcina sephatha nawe ukhwantalala mhlambe nje elakho lokugcina ukuthi ungathini ubhekise kumlaleli
1: balalele emakhaya ngiyasazi isimo sengcindezi asive sibhlungu and kuvele kube ngazuthi abanye abantu abaku understand and abazi ukuthi what you are going through engicelayo ukuthi uma usizwa lo usubuzwa lobomzima bokusinda komqondo ngezinto ezikhlaselayo thatha isinqumo sokukhuluma nomuntu othize noma uye emtholampilo ufike ukukhuluma udaba lakho ngoba lento uma ngabe ungayikhulumi iyakudla izithathele izinqumo ugcina sesizwe kusethiwa useke emhlabeni kungabe ushawe inhliziyo ngincucabanga kakhulu kungabe uhambe wathatha into wafuna ukuzibulala and kwaba impumelelo ngenxa yokuthi lento icabanga iyacindezela endawo uyiboni solution so kubalekile ukukhuluma ngisho ngathi uyahamba uhleni nabangani khona izinto esesikhulume nje abangani bayajela ukuthi it's a joke kanti wena

0: Okay, mhlambe sokusho ukuthi ke ungitshele ukuthi ke mhlambe wena uyafisa ukuthi ke abantwana bakufisa bakukhumbule kanjani uma ngabungasekho emhlabeni. Semoyeni sawubona.
1: Kubalulekile engabafundisa kona abantwana sekhona umkhulu noma engasekho.
0: Yes.
1: Ukhona ukuthi nje umuntu ufuna mesabu uNkulunkulu. Asihloniphe umuntu ophilayo emhlabeni ukuze izinto zakhe zande nokuthi azi ukuthi.

madoda, oh madoda, uyazi ingelo sami namandla, ingelo sami ngizwe iphakama kakhulu. Mawuzwa lo mkenenezo, ubokwazi ukuthi kusuke sokuyisikhathi sokuthi kulunge izinto zakho, kuzoqaqeka izinto zakho, kuzovuleka izinto zakho. Inhliziyo yami iyathokoza, inhliziyo yami iyethaba ngoba sibheke elangeni lengeloze emhlophe. Ngesonto lonalelo siya kulo, ungilalele kahle mntanami, ngoba ngesonto ngifuna ukuthi sifake kube emhlophe qwa. Uthe baba umprofeti magejageja, njengoba sizolanda ingelosi, sizovula isidalwa sakho, kumele ukuthi ugqoke kube mhlophe qwa. Kuyobe kumhlophe kwababa magejageja kusuka ngasemnyango kuze kofika emsamo, kusuka emsamo kuze kofika ngasemnyango. Sizoqaqa ingelosi yenhlahla, sizoqaqa ingelosi yempumelelo, sizoqaqa isithunywa sakho. Lokuthula kwesithunywa kwagatsha zizayoni zathi izayoni, sithunywa sami uthuleleni na? Ngoba akumnandanga ukuthula kwesithunywa, ngoba ukuthula kwesithunywa kusuke kusho ukuvaleka inavigator yezinto zakho. Kakada ke mangabe khulu kuthule isithunywa sakho, ucabanga ukuthi inhlanhla yakho iyofika nobani? Ucabanga ukuthi umsebenzi wakho uyofika nobani? Ucabanga ukuthi umshado wakho uyofika nobani? Ucabanga ukuthi business yakho iyofika nobani? Ngoba umuntu noma isandla esiphethe zonke lezi zinto lezi ingelozi yakho emhlophe eyisidalwa sakho. Sizoyiphakamisa ke ngesonto lonaleli esiya kulona lapha yakwababa umprofeti magejageja. Ngiyabuya mntaka baba, ngifuna ukuthi ungilalele kahle uzwe ukuthi ngesonto yintoni nayo sobe siphethe.

ekseni yawufaka igama lakho egameni lika Mefibhofathi uthi inkosi awukungenzela umusa. Haleluya. Bazalwane sisiyafunda ke izwi lenkosi. Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguziba. Haleluya. Inkosi yayisithi usekhona noyedwa yini endlini kaSawuli engingamenzela umusa kaNkulunkulu na? Uziba wathi khona indodana kaJonathani ekhubazekile ezinyaweni. Inkosi yayisibuza ukuthi iphi. Haleluya. Haleluya. Ngiyayithanda inkosi mayisibuza ukuthi uphi. Haleluya. Ekuseni ke ngalesikhathi inkosi ibuza bengifisa usho igama lakho ukuthi inkosi ngikhona mina sibanibani ukuthi ngicela ungenzele umusa. Lithi izwi lenkosi kuziba inkosi ke ya wathi ke enkosini usendlini kaMakhire. Haleluya. Inkosi uDavide yathumela ukuba alandwe uMefibhoshathi indodana kaJonathani wafika kuDavide wakhothama wathi mbongo buso. UDavide wayesethi kuye ungisabi ngokuba ngiyakukwenzela impela umusa ngenxa kaJonathani. Haleluya. UDavide uthi uzokwenzela uMefibhofathi umusa uthi ngenxa kaJonathani. Haleluya. Ekuseni kunomusa ozokwenzela wona. Ekuseni la kwenzelwa uMefibhofathi umusa, kodwa ekuseni kuzokwenzela wena umusa. Ke sibambeke nanku umusa kaNkulunkulu ekuseni. Haleluya. Nanku umusa kaNkulunkulu ekuseni ozokwehlela nawe. UDavide ke ubuza ukuthi kusekhona yini ofisa ukwenzela umusa ekuseni. Nanku umusa, isimo sakho, ubunyonga bakho sebudinga umusa. Haleluya. Sizomemezela ke ekuseni ukuthi kunomusa ongakhethi bala lamuntu. Sizomemezela ekuseni ukuthi noma ungasanga sawutholanga umusa wena, kodwa enzalweni yakho kunomusa ozokwehla namhlanje ekuseni. Haleluya. Haleluya. Kunomusa ozokwenzelwa wona namhlanje ekuseni. Lo musa uzodinga abantu abazosho ukuthi ngikhona Nkosi ukuthi ungangenzela umusa. Ngikhona Nkosi ukuthi namhlanje ungaqeda ubunyonga bami. Namhlanje ke sisena sizokhuluma ngobunyonga lobu ekuthiwa indodana kaJonathani yayikade inabo. Lithi izwi lenkosi indodana kaJonathani yayinobunyonga lithi ezinyaweni. Haleluya. Ekusena sibazi ubunyonga bakho ukuthi wena bungalapha. Sibazi ubunyonga bakho wena ukuthi kubambe ngalaphi. Ngenzeka ukuthi ubunyonga bakho kukubambe ngezimo esezehlukene, kodwa ekuseni kuzomenyezelwa ukuthi kunomusa ongaqeda lobumnyonga bakho. Ekuseni kunetafula wena ohlelelwe lona, kunendwangu wena ezomboza ubunyonga bakho, ngoba lithi izwi lenkosi uMefibhofathi lona uzohlaliswa etafuleni lenkosi. Haleluya. Leli tafula ke bazalwane lisethiwe, leli tafula linendwangu, leli tafula ngenxa yokuthi uzohlala la etafuleni uMefibhofathi. Haleluya. Bazalwane lizofihla ubunyonga bakhe. Lithi ubunyonga bakhe lithi babusenyaweni ke, nendwangu izofihla ubunyonga bakho ekuseni. Lendwangu yomusa izofihla wena ukuthi ungabonakali ukuthi kunohlo kulobunyonga wena olukubambile. Kunabantu namhlanje ekuseni abazobonakala etafuleni lempumelelo. Haleluya. Kunetafula lempumelelo wena ozobekwa kulona namhlanje ekuseni. Haleluya. Kunetafula lempumelelo esizomemezela ngalo ukuthi noma ngakuthiwa ubunyonga bakho sebungakanani, ubunyonga bakho sebeyilento engasakwazi ukulapheka, ubunyonga bakho sekulilento othi sekungehlule kwasamina, kodwa nendwangu namhlanje ezomboza ubunyonga bakho. Sishindwangu yomusa ekuseni, kunendwangu yomusa ezomboza ubunyonga bakho. Angikhathali isimo sakho sibiza ukuthini, kodwa le ndwangu ikhona esetafuleni lomusa ezomboza ubunyonga bakho ekuseni namhlanje. Omama besazophuma ekuseni namhlanje, omama besayokhulela.

0: Hayi ngiyajabula ke bhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina mswati mbamba. Imina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba bhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kathi. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
1: Ongumudlovu 107.6 FM.
2: Umsakazo wakho isidudla somsakazo, umsakazo wakhethela ngoba kukhethwe isidudla yabona into enjalo.
3: Sikhondla stimela somoya
2: isiguqa somsakazo.
4: Ungubani kanti, ungubani lo, unguJehova. Siyabakhuluke ingoma esiphiwa ke laphaya. Uyena ke ubani lo? Usqwili, ya usqwili. Shuka njalo ethi ke unguJehova. Kanti bicele umama uSikhosane, siyabakhuluke umama uSikhosane lapha yena 13 eMbali. Inkosi yamakhosi inamagama amaningi nezibongo eziningi. UnguJehova. UnguJehova Elohim. UnguJehova Jireh. Maningi amagama esithi masimdumisa simbize ngawo. Yeah, I'm going to go to the next one.